0: Bokhani ama, ta bokhani babu.
1: Khulumkha, uncle, ta auntie, ankhai, risa samungo chui, tripura fai mani se.
2: Oh, hai shina. Hai pale, bahai ke asak si ni kok bro kok, serai, serai ke man khaba. Ankhai abu senugui, nasigui mulang, sawi ma tong rashi bila.
3: Ah.
1: Auntie, abu khai ikon Mr. Daniel no college for life ru ano furung matongu.
2: Oh.
1: Abu karibo, London no nongni borok, ani friend bai, bishik ni bishik tha matong kha. Hai bai, khai, tabo mansu khata.
3: Bunyi kongo dati mana hini si tonggo.
2: Aw dasa.
3: Jesse bunyi kongo mana? Asing no kahamta. Dah aje thana kau noga habi lalal lagi rade.
2: Aw, file di.
0: Jeng tabuk lalal kraya ko, babu. Aro kai le pandu se sekarang matang lagi ranae.
2: Oh.
0: Tamu ni hin malek kai jeng ni rongni kumtram buani yogosi ko. Apa mari ni bela? Tese, Mr. Ruth ni bo a kai le pandu ko. Pula ni simi paca udara video recording kaya nang pung. Hake Mr. Rusan, aran do thang legrana bile.
1: Sanyo tonggu, samuni bagi fai mani ba sekang, samung no pa legrama chao. Samung pai ulok kuchang kuchang khai, kok salai sina, uncle, te aunty.
2: Da ko, no rok tini tong mai na nong na bile.
0: Sai mani ko ama, tonggui fan mano, tongze fan nongui mano, naigar na ta tamung.
3: Tam gui cha, nini kising chini nogo fai ni fai mani, hos sa sekpanu thulang ya khai abu bahai kya nga cha.
1: Uncle, naigar na ta, Tongna nangkai, ma tonglai naita. Hake Mr. Daniel, himshi dikhai.
0: Hake chengaro thang legra na, babu. Norakaro thang legra di ba.
2: Tamu thangya tonglai sha. Himlai shokdi. Cheng bajara dikhai na, phailiai na ta. Nok thang songna ba. Iko niem babu baikana jeng yango nok ni shamo humu. Paye, phailiai na ta. Jara wano, thanglai shokdi.
3: Him shokdi narok. Cheng jara dini shokpaye na. Do him dikhai tukuna saka. Bera nok sa khasa kelang lagra na abu. Tini ya kena hamang asing tongka.
2: Do him bita, abu rok sana nang wahai da. Angbo, nongri samung si pai liang gai ni na bera. Kalai ya tong, songsa ya tong. Pata rong kore nus nuk lang play liya. O nongko nong ganti hap gai. Mupur was hal tang hor ai. Hai si maya, o samung kisa nuk panche. Tamu hija ni bo pai, lai si maya.
3: Neng da tanyuk lang sisam ti rong no.
2: Gai hindi. Dodi, pai ke pai tuitu kui thang lai ma jau.
3: Pai ji.

0: Wakirai! Ô, oh, Wakirai! Ô, oh, Wakirai!
1: Oi! Só bom que sabe. Ô! Ata sublaça! Padi, ata, só padi!
2: Ô, ata da! Angle corante, nome malia! Aqui não, ata não! Nugio, balaca, cogo, machalaya de cangueba! Corante, nome malia, ta! Hindi ata, ora na, tu padi! Padi!
1: Tamo, nora, gasso, bucuni, bucuni, noco! Sirin, sirin, getão, laxa! Tu budi! Yangor, hordi! Orang asuk sini.
2: Aw, ni ada ya sak di.
1: Buku sa, yang song la sa.
3: Abu rumian ni simi biang thang biang tong, ok sang lam ke sang sekali kubla. Ini ke pung asli sini no no so nong kola jauh ka. Aro sak ni busla, gan thani kalle pandau thang la nyang ni thang la yo.
1: Oh.
2: Noro ke bahagai, hai man kasa. Selasa sa song panai himan ni kogro ata. Salang mana tong norong na agi raga.
1: Mias hari ni sal jora wo, ani nak ganat ini thang wo. Krishna ni busla, bolorang ni kalle pandawa thang na nai. Logi wo panye borok khorosa butongu, apurono salang ta nai. Kena punggo jora rogman kay ba, serapsa pay di cini nago, kok kisah salai nai.
3: Mias punggo no sokai kay nai. Mereng ni busla ni, jusem ni kalle pandawa thang ajau ka. Tuma baharo kay bija jangui she. Tahu neng sama na bo Krishna ni busla, bolor ram ni kalle pandawa thang layu ka. Abu no bo angzak la yang kapu. Dini punggo kay ba, asir siri. Rai kana ni usak ni busla, gan thasa ni kalle pandawa thang layu ka. Tahu zani sudu bong abu ro angbar romu simali able.
1: Aike ba bong ni abu le selera ni blasa. Di porkana senai tong kable. Ang himgrasi ne, borok to dini no. Thang na hna nu ble jora tongkhai bani nago kisa habi thang nei sai ro hobdi do
2: o i kola chokwa ba khabla sa tongra de ata tini phungo mo ko chalang mala chalang ka no no ro phaina ni kong no i ko phailai jong na sina nang le abla ta tongra di i ko kok no chalai thang ma ha gajang gajang khe
4: o yong chokwa ja se bla sa tam yong nung tsun ler ja khana na nagar si de yong kisa le rin thang ka Hypono samule jagrakhu
5: nakasidi yong seng phainani belai kheleri thanka haifana yong tinile samung chakha ang nongni kamio phaino ani mission success unkha
3: to sagar de yong tamni bagai phaimani ba tamo aboni nabo mission success unkha marok tamo tongko sangkre chamung bokre nungung bokre yang phla phla yang phla tamo bomte ni na mission success unkha
5: ani mission success unma khai Ang je samu ni bagi family, abo to cakano, bono karibo, taybo man faykya.
1: Oh, tamu ni bagi family, abo sekang sagra di yong. Yong ni sebi kicu ni tayba, yong no nugrasim ta do.
4: Teta mosa, hai nota, hai ke Mr. Lucian, kubikong no sasine. Ang bo puila ni simin ni ni, kuang no kaham kay buji maya ni bangay, te sengzak liya ni bangay, kisa abijabi hai nyongra khe ang to.
5: Mr. Daniel, arokai, anisa chaliya. Tamuni himale, ang sunono puliano sana ni tong mani, ang actually tamuni bagay fine mani.
4: Ang wo pata sungjak liya hingay ba? Awan bagay ni kobo hay abijay bing lay kata.
2: To ako sagra diyong. Sana mo chungma ba? Sana mo chungma da hingka mo ang wo. Iko bo sung kaba kok tarok si pogi tang si wo. Sana mo chungma ba baksa hay to kata kana mo chungma rok ba. Tay